0: My name's Bob Scurry. Happy birthday, Voice FM 99.9 FM.
1: Ano na, Drew?
2: Ano na?
1: Ano na, kasi, di ba, wala. Type nga kita eh.
2: Say it again.
1: Type.
2: Type friends lang, ano ka ba?
1: Hindi nga eh, mas pa dun.
2: What do you mean?
1: Explain ko lang ha. Ganito yun eh. Means